0: nangawis. Hindi ko ba nga liya, polisi hinip ni kang layana.
1: Halata lagi. Masa kita kuha madacho ang akal ko, polisi. Halata lagi. Pokok niya nebeg. Tagan siya pakahilam-hilam.
0: Eh, mabani niya sih. Kaca niya ni duit. Cuman niku jakin niku nebeg niya makahilam. Mabani niya.
1: Allah, siyudo. Niku njisa. Kado alasan punihan. Alam pada helam. Nasa ko niku na siyot. Tentang gak siyot. Duga sa siyot.

0: Yung payo kita kisah ngunin ko agaupahan sa umaubah maan na kupi ko tabakho di daka mga dodo sa iyo motil. Naniku na si motil eh, kini ko kuwawa. Kuwawa man ako nanyag daka.
1: Kuwawa siya Allah, makasinihan si ni kung antas ko niya kamiskinan siya Allah.
0: Iyo, ingo ako jamang pagi, ako minyak pagi. Dang lupa sarapan pa, jalamban, kini makalepayan saka daka sa.
2: Ya Allah, kanamu aneh medina tanoyo demi memenuhi kebutuhan.